sore tuzira kwenza mbi emiraka tulabamona mu jojo munduke lito nebakira ngapiko basukisa ngona